0: babazando sport iti megana na badminton, lawn ball, nagi volleyball, golf, hockey, judo, kiva cricket, kiva karate, kiva mamana, kiva silat, kiva sepak takro, rugby, matumazanzo, pagunta ko sa bapo nga vakas nagi rugby iti, kiva da taekwondo, nagi kiva nagi da squash, petang, gumo. Inkan sana na edit nga bit ako da sa bar iti, kano magawit da ano iti iso itapasi matapagunta ko sa bam gugumon dia zo magawit do middle da amas na naikot binasi bam tayo mo pahit ako o pamahavan sa Bab FM kopi pos yan
1: kopi pos yan nagigigaway bin
0: kopi pos yan inay koko na inay
1: okay, Betty Bean, nga may ako pa rin ka, musim na mag-atao ko sa aso, di ba ko na bo voice na dito na sa kowam. Kibaba, adi na iko doon, Betty.
0: Oh, ikaw pa na nga. Hansan, ato mga ano, kahidasan, nai?
1: Aminka, na iti mo yung ti Bean. At sukupi ko sa rin, pintamong no, kahidasan to. Mo ngayon ay pakiano na tupat na mga ino. Kanon ako sa hinso timatang ka di dali si Dayo di kupo di yung maliaka maliadi di.
0: Ba, may na pabusa ipasan na nai.
1: Katawadan bin paghupahay dam kumapada diyaw paganakano i mamano may agana po paganakan ko na iti Kampung Sugod, nagade John, si Rita, tanak daw. Paganakan nga bida itong pinay ko na itsalo itsamok nga bi, ansaan ko na sangingong, o da nga video ho, ako po hipan paganakan ni Sally Abbott, ni Dr. Emelina, dadahe kapazan, paganakan nga bida pinsan ko na Kampung Hungab, so, biya video to ako di ano na mga it nga hansan to na ako kumaus. Jesu na nga binungkapan ko dito tadao minggu dito, di ba? No? Naga naging nga pido kinubangan ko do isang top nga pido naga kay manak nga do pangkapan. Naga di Joseph Patilo ako po hipan na may Adumalik nga bi naga di Rusido yaw. Abi i kubo hay juno daw no ko kita di nay na ko ngo di sa wala di dehon san nakan di on san do na do ababasi kan na dai no in ko kan na dai no to ay ako ko din san no mong kapom mega naging abi di diagang tampulan mega di diubog san do na do ang ababasi to ko no da di ti antok pa daw no halimingo sain po dia sumay sambayang nga umabibiyan doon na dia suto aw so po dia sa uli gak o gado may sambayang diniti to aw so po higang ko sa baliti dito jijid bin nga yung po po din nga maki ano na po din nga pinablakat at sabat do hansan ko na do higang na iti ananaw na pinanaw di bago nga maliadi maliaka di nung ko pa na maliadi maliaka abiyan doon na sambayang no so ito na hay dong ikawan do no ikaw tat ikawan na di paghuhi kasantob na bini kiyahi tambahot ko na dating Kampung Sugod nabi nagadi bintunis nagadi jibinis nabi jibinis madulup nabi na dating isay na po ako ayat nga na ako kakao sa iton ko subay tanaw no ang azan ko na bago na manalipaw na ano pa di ang azan nga inungo ontok ano po do itiahi panakan na zo do ontok pa daw do bingo ang zo do abalakatan tako no na din sabat na dati ay jijibin ahiban ko di nga piangan di do kinobangan nga ang zo na daw na kumaus nga bi
0: katawanan din ako na inay
1: din ako nagijabin.
0: Mansan do no ko nga nabi ino ka pan di 92 di paso man ta di Lucia Bibi ko pasyan do ng sobtaro minggu ka di Lucia Bibi Masonzo Kumaritan Bahutku Miagadi, Helen Yong, Bri Samuel, Lucy Doyo, Alice Shelly Lim, Johannes William, Dennis Yang, Dimi Satur, Joseph Botilu, John Tati, Charles Loginon, Florita Kinajil, Inai Rose Sugud, Yubu, George Gimbun, James Sham, Simon Justin, Om Kumari, Florence Kinajil, Kopi Posian, Tadau, Kinaho Dion, Nu, Hansan, Anahuna, dan Numpasan, Nu, Kadi, Lucia Bibiriti, Tabi Pembuhutan, di Aiso, Kepupuson, Ketahuan, dan Tuh, Binahong Bus, Nu, Pasan. Ah, sengian nanti tadau niti kinu hitan dan kinu hadion di Florence Kinajil niti. Nah, iho o tokou. Aku ngaku apa ngatu pinay ko ngabi, kano? Kinu ngo tokou, iyo hozo, iyo pong kapon niso kumadunung kapan ngabi, dia so, kano, kano, kano mo kinu ngawin. Hozo di Steven Masil, inu misnu. Pasti hoso di Regina Jokip Jacob Tokyo. Hangat ku dia pak.

0: kasi aswaaw tamay mo.
1: Dahil kamalanan o kamantulian Science, Technology o Innovasi Sabah, manuidang dahong pagsat.
2: Anturo konsol kumaygan pogun, yung panahon gisom do tanaw bayno.
3: Kinongo, ahal ngawi babayno, tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kababagu, itsuang om habus pogun.
3: Tanu dagay, doid abal kinoizonon, koto huzan kadazan tikid tadaw.
5: I-point tunud, if RTM no po.
6: Abal tonibo tadaw bayno.

0: pasovo no tuhon nga VA pagunity do tumihambus mamagompi susuzan o magano panantudukan kantakan sandakan montok mamagompi hogo katanangan kapamantangan sundi o sumpituhon kapamantangan kasavan kaundunan hobi do nga ibuto nga to sangagakom id pisangadan susumangod Australia and Britain miyampay tuhon kinaisunon di katama minanana ko sa kadungan di ho dumani tanggungan kiguno hobi na ko sa sasi susuzan nga di ho imuku ang noding antok po na kiliha minabawa sila to Sri Hajiji Vatu Kasavan ipinapakito tanda bohimbingan tagang Malaysia Warata Australia Om Busak Ross Britain na dari tanda pisaan ito pinto miyampay pionitan tapasi it piyakatan Malaysia Australia Britain New Zealand Om Amerika Syarikat mantok menguhal ahal kekuangan binakas ko hedasan ho binakozo do nos id patutong ko Malaysia papakason o kamintilian ko hedasan Malaysia KKM o tohu pinggi sa mantagazo menginvago binakas kalaja nabawa si Menteri ko hedasan datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad tohu pinggi sa mandihono po nga papayin ka vas ko po kohobusan makikinabos papahabasan kalajang nga miyampay papapanaw pagunuan patihambus om autonomy papapantot kohobasan kalajang kinin kakoton takavas muntok papatanto diti kapagudan ikanumongnong kita pong miyampay kiva kabuon minabuo si Montili kapalintan kinesano noong pamuminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kantasan tayo sa iso tinimungan ako no po ko o tuku masa ni kokoton kausinan tayo ko kabuon ni okito nga o mozo do pinggisaman ohi kitongungan om sunduvan kalaja magisa sa kaday santop diti pakakalaja
1: Apal Tony Bo Tarao Bino.

0: 아수아오 더마이머.
1: Aiso lati da pohimbay to mo jalur kemilang nung aiso sundupan guminabo pagun itinabo datoko. Sundupan guminabo pagun apatut potonomon om tamangan moira auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kopi bosian, pakinangauno,
3: pakinangauno. Pasahimban, bos kadasan, Sabah VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Tapinay ko nga vid, ba na jam ka pa ho. Taho nga bram dumi nito lang subabit. Pagun na to ko, tapinay ko. Api ang ngawangaw niya zo iso zo. So di aku berjanji kemarin dia mata di Faisal Tahir taiko mematos zo ka. Mihan apa nga ho zo montok do. Kapanandakan do tadaw kabansan do taon dubong na ibu dubong apa do manam diti. Itimpu do magkadaw kapisa iti tapinay ko ngabi. Umiwad na naman tada matutud kyo, umiwad na naman tada matutud. Tu iho na pa bago nga kapanamba, bago do itya siobun ka dito. Dadi iho no, umiwad man tada matutud kyo, to pinay ko ngabi. Sundong pa to, sa mo na kipa di kayo mabas, ah. Ano ti, ako di onini, magiging dugo sa ngano ka. Dadi nung kipa do, atus tuhon, may agadiyaw matutud ka ni, iso i onini. Dumadi na agazo na di bago katakan di gumuon na manginom do vaig timpo diti nung iso do mamangan i dahabos nga tu hasu ko bizo timpo diti kan hasu ko zubo datavan iyo kada ong i dahabos nung i dahabos bagya kiba ka ano iti mamangan i dahabos nga ano mangan na po iti mamaguno do panakop do panakop da tuhu moy do aw kabizo do ontok da tadaw baom kanaw tapi ko ngavi ti membus pamohis da ginavo kanaw musiko kanaw musiko kami datu Elizabeth Morris magangat ko da musiko apa sih sa boy joins us people.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit ra puso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Insu patoponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang kolesterol ra inan.

Malisun. Ia nama sauk kini betul jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma pajajo rakrigagan. Ma patutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ang suang rupimu inasa kondo inuman takau pogo nongoro matang mokok. Minggu gondok takau mengampi.

0: Nakapaganan marisun, migugon na tagaw magalung rakaligagan.
1: Alia apulak asilaw ang otomel. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipura libong no pamahunan, apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo, kamino pakipolo taka jalur gemilang.

Kabir ba ka wagu? Mantok na kayo wagu na ikatanod ko sa limbahan di titi na ko sa limbahan. Bros, tusunid sa ba VFM? Tamalot kami na hitin FB, kapisanan tatuong. Kumada kayo tayo sa naan nakita ko dyan si Mindong. Kapisanan tatuong, DJ, may sanang tampalot ka daw. Naisilihan nga hitin nagi, eh, Florita Lasabom, Ami Sabinus Gabu, sa'yo po. Tambalot ako di Apple Eric. Apple Eric minamasan kami sa nanta. Tuwang kumadi ka di JLP alam sa nagkalidasan tari mo ka. Tapi ibasan na kumad tambalot nga wi imakin ako sa limbahan bros dusun kani Paul Posiko idamin gunting nga hiti ba kada ko lihoy manhaktor hiyan ka like nagi papailang teko share ka sa limbahan ti Megalilimin Posiko Limin. Amorhian ako nagi da papailah da kayo pasaraw banelan hari na kaliho kay kanu da apatod de kapong kapason waya da WhatsApp id kusung isa siya mapat siam kusung turwalo Masih ko kumadi clearance sonong elip tambalot mamalihis nagi tambalot artis si pinapo ilang pinapo repost dot kasalimbahan mitilambos maya dot hitihit TikTok. Baham mantok na kayo sinding pati lang musiti kalansanan at alis ko sa irain sa do hara dati at alay nabi kahit na ano kapag irumah rumah sa irain sa do yung kurata purimanan na kayo mantadi rinamudin.

Terry Kabil kapsanan tatuang karo kapsanan tatuang di JLPM kumana gitu sanan tambalut ku ihiti pa in tanod kasalimbahan sa Bob FM sanong boh ponsiko karo ponsiko tabi na eh nagi taufat siyaw ibiah biah in Nancy Lian imunah kapang hitihid FB karo kapsanan hi di JLP kapsanan tatuang kumadya kapsanan tatuang na kumadya munah kapang ponsiko tabi na eh tanod kasalimbahan iti sinding dat pati lambus na pwediting sinding manta dimas ni sumiran raitan dat kulasa sinding pamalihis pati lambus ang kalasanan dat alihis kau gisam kapiruba kawagu jam kumaduo dat pagyambulutan takaw jam kohopod dat tatuang latino

Sampai DJ Rafael kah? James Tibion, gak bisa nonton tuang kepada tapi naik. Ada beda ti jam ko hopo di isa minit tu tuang nak suang tak kena di jam ko mau dua ada pegem balutan tak kau tuang bayna. Kadah tak kau pasang rawa rawa udah mai udukut. Pegem balut balut tak apa. Tak gubuk pas sinding sinding di pengulut dah tuang bayna ti pemalihis tu ginawa pemalukuh lukuh di nahagak nanti dat komposit minggu dat nakatalib ti. Mindogongoyongoy patu ko harapat nindahu nuna po habi nuruk buruk na kayo nga kalansanan dan nanod pinapotus. Tapalot hitihi FB hitihi TikTok ponsikaw ingka nag-ipinrongaw da radio dato tuwang bayan nati gumo at tambalot ako di painrong o painrong makaradio penlilih na dati nga muragura kasari lapap makinang otong sinding-sinding ngawi dit kau nih ko ngaman to kapila na kayo nung haro sinding dit karuhian na kayo pakiunian na kayo pakirangahan na kayo ka may isa na pengulod nga kada ko kaos dataw na tumboyo ngamalan ta ko kasari dat papaulod itimpuh dat tabontol ikaw kasalimbahan dat tabontol to kasalimbahan ta ko di kasalimbaw tikid duong mimpun jam ko siyam gisom jam ko padam duo pitang atuong am timpunan ta ko pagyambalutan da jam ko maduo di timempe duo sinding todo ko nga kayo manta diagnos gilid suto na nami suka sama suka pinempatan di wedi mission nami Amy Sylvia Justin

Amisan pa, menunggu si koko kumada kayu. Iwago na ikatanod kesalimbahan niti itina kesalimbahan boros dusunid Sabah BFM. MPNHL Pirapil Pinus tatuang bayna. Harhiti ti sa kawaguhot kapelaan na karet dot porkeso morikot do walut na ribu papapu karamit dot my ride ID kati dot montok papagoris komuligan dot susumakay motorcycle ka. Katinanan komuligan sosial perkeso memerikot sakuri-kuri da walu na ribu papapu ipototong kopogun Malaysia mamaramit da may rider ID dumontol taon diti ka kompokon taon diti iding gisaman mengingirat dot komuligan ng penghupan aligaga kumadat susumakad motorcycle iluguan bagian pangilagan pengobatan ng pemalingasan perkeso Dr. Azlan Darus minaboros dot may rider ID na po. Ngay sa at inggisaman ni kapampay.code.qr ikapasaga do kayong talangan na ponsol karayt sa sangulun susumakay ay tutunan data sikap ka nung antakan ng kaligaganan. Ipatilambos din ako kapanguhop dat amangin sikap dat kapanahakan pangusapan araw-araw. Kapisanan na ito ang Triska Only Mantad Moyog. May tanod ko sa limbahan dito eh. Amantok na kayo at harung kapan dat pasan tatuang bay na kakal kopod ki timpu ki kasuatan patad pasan maya dat WhatsApp kusung isa siya mapat siyam kusung turwalu turwalu. Pasan na kapagulo man ko palambusa mantad da WhatsApp naramit mantad WhatsApp pasan mantad di Joseph Patilo kadaw kapisan na tatuang tanong minggu di JLP ang pibabasan no kabar no sanang-sanang titampi na Joseph. Sumuli pundad pasan tambalot ngay Megali Julita Magret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Inay Rose Sugud Inay Mulia Sandakan Charles Loginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Moroit Marius Morodim Gawis Yacoy Taman Pasir Putih Putatan I Francis Bonio Narumbay Pita M.M. Suk I George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Tambunan Gasiku Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong Inggam satu romain sanan tambalot sa Bob FM Nagi makikinang radio Kalan sanan at ongalidas ngay derimo Amin lagi DJ Kung si kota gayo Tuna kolong musti pason ku Boros dusun na sanong kapio Ison hati pamagunan Mantad ho Joseph Patilo kadao Kung si kota Joseph Patilo Baha dua sining patilo mo sumanda Karanao DJ Sri Gusip Susutanan dat Paingan na di ka mantad di Marlene Fenn. Nagkasalimahan bro dusun sa Bob FM. Sanong kapio

Oh, miti pasan mata ditris ka only kada DJ masan ako kumadi talongku. Hello, kau luan tuaran nuno kabar do kayo pengkurono. Ijoli kada. Alasan anda talidas lidas ka ditris ka only. Posiko tris ka. Kau mulutan hitihid FB. Maria Johan kada ko bisa nanta tuang di JLP tapi pibabasan tada minggu mempe barakat to gumo kumadia kyo kami senangan lagi kumadi senan tambalut osonong kopi ya kada osiko Maria Johan om pasan tambalut pinatad baya da WhatsApp shalom di JLP iho Florita Kinajil kada kami senang tetuang kumadia, tapi tada minggu, om tapi bebasan kumadia. Semuli mason kumadi Lucia Bibi, Florence Boy, Joel Helen Young, Joseph Potilu, Marius Morudim, Inggam Satur, Adila Duvanson, Amelia Gom, Jennifer Mangka Koisun. Ang kampay nagi DJ tetuang bayan na pason ku no kabar kayo, alansan oli Dastor Rimo. Om tapi tada minggu, tapi pebasan kumadia kito, insanan. Katulodan, kani Florita Kinajil. Katulodan, Florita.

At ang balot hiti hi DFB Elizabeth Batinsan po ham nagi i Victoria ang kapisanangan kada kapisanangan nagi Victoria kadi Mary Ann kapisanan tatuong DJ nagi tinsan ang tambalot hiti Sabah VFM masunong kapyo tabi basan na kayo ngawi tabi pimbalutan alansan at ang atatamis ko ngawi kada po si ko rin ay timanimanan to ko kalansanan to ko alansan at ang atamis-tamis ang sagit-sagit to ko to insanan. Medyo si Mindong isan po kakal po na hiti. Pasan po tilambus pinatod maya da WhatsApp malay kod Mintong. Nakalambus kuno hot pasan kong balutan dit. Suway nga iti pasan manta di Charles Loginon. Kadao, kapisanan tatuang tada minggu DJ LP Rapiel. Ang nagit ang balut-ang balut kong awi, Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Dato Elizabeth Morris, Jose Patilo, Simon Justin, Clarice Lajibin, Namiliago, Matilda Monuit, Lucia Tati Biwi, Lucy Listiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Majingki, Lamainsanan, Makikinaw, Sabah FM, Kusilimbahan, Boros Dusun, Dito Sanong Kapio, Tabi Ibasan, Ponsiko, Kadi Charles Lajinan. Ya kayo hit harhot ungkapan kakal ko pod kikasiwatan. Gisam jam ka podom duo. Nga anda patalibon dat ka podom duo tu. Amanda asiwatan dat pelombus ka pinay ko ngawi. Sinik pati lombo sarahian akod porongo. Id pagandadan manta di Fabian William. Mausutunan dat ombo ongoy. Ongoy lugu tatana manta di Apiang. Sausun.

0: Kakal ko po piyan pwede LP Rapiel Pino si kasalimbahan to ko kasalimbahan Boros Dusunit Sabah BFM Po si ko kakal pintanud kasalimbahan diti kakal manahak tarahian teka like kasalimbahan da maya da TikTok am nagi FB Tarimo da papailang manahak na tutungkap po si ko Muntok na kayo na konsarap taruhay diti no ko rulahay na kago baham sanong kinapasikan kago tabi na eh Pinrang o da radio Milahibon dad makinangaw dag isom dad tasaban kay. E di sabahan kabisan ng tatuang kumadya. Bahang pagulo makinangaw to kasinding arahiyan ako dad papa lambus diti nugati pasan pinatad dito ng tambalot hitihid FB. Kinangaw to ka pa nuno kapasan dito sa ngulon tambalot ti. Kalasanan dad sanong at piramutante ko sanong at kararangahay.
1: Liyo ingam satur mantad bakilong ko tablud magano ako da mamason da tambalot sa Babi FM ilay dat ako na nasulian megal di Julita Magrit Rorita Kinajil Josip Patilo Jos Gimbon Adila, Lucidoyo, Yubog, Narumbay Pita, Bagang Sagi, Janupin, Tampulan, Dimisator, Miyampay Pasan Kudilo, Sanang Tatuong, Dot Tadao Minggu. Atatamis to na dah.

0: Nangka tuang. Kaya nangka sasa, nangka kinadidin uli. Ay, asa nangka ikatan wala nung yung pa'y pag-anakano kina. Itong hapon ko nag-itumadi eh. Ibag yung sagi na diyan. Manikaga ka ako. Ibug. Adal malik ka kitang kulan. Siyang sumbuwa na diyan. Jadi kaliun. Cincang cincang lelak untuk jual waktu tutik. Sabun segindai lagi. Terus negosi. Anak kun. Senang lah. Itu kalau tersaan nanti. Ini coba berpikir dari dia. Dia anak kun lagi. Sinding di. Ini jangan dilong tanak lagi melangkah pun.
1: Ami pakaian di sinding di Amazon Gandilong. Asal pengulut tatuang bena, am harus sinding pinakaian di Munah Kapang aritan dot. Nugela sinding manta di Sitim Bandaron kang awas siwatan pon itu. Isok pon di sinding dot kau nih kut tatuang bena tetap bena. Pagulo na ito pupusan to ko warohian akong pailang tit pangilaan at ko yun tawan muntok pagunto ko da suwab kahapon ang turo tulang ko walo doon na ribu doon na hapon ang manam doon ko sabon tangos maninggaro din pira-pira kayo na ni watas pon sa kid doon sa dapon ang donga tuwang insanan kantakan tangos maninggaro din id pira-pira kayo na id watas pon sa kid nga may mawas tasagit doon hapon ang 3 darja Celsius ang babas talasok na pangatalo na hapon ang 5 darja Celsius. Tamalot ko! Kapangunsikahan ko kumada kayo penrongo maya da radio, penrongo maya da RTM Click, penrongo maya diti pentanod kasulimbahanti maya diti FB ang naghihiti TikTok. E masin pamanahon pa ba nanti kanod tumilambus makinangaw dat kaparangahan sinding tomod di borosto ko dugisam jam kaysa so, damin susuwab. Am sining tahu rin pada kau nih ko nga aku kurah kana kapusan. Penempatan di Ronaldo pagi ami Fresi F. Landong. Manta dilo senang kadapan na senang kapasikan hino ko pa dama tampinaya gisang kapiruba kawagu manta doho LP Rapiel Pinos. Bye bye. Abarakatan takon dante senang.

0: Tepat na salinut ka na pungulong takaw, sanganwan makalilian takaw mindagura, paring kuanangan, ray londo masalok mangindangan di takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po naraguno, londo ayuk kuaya na no yaginyo, paring kuanangan. Kabalu indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kuanangan nam.

0: Katahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Katahuadan, mikot bago dati damin ko kyo.
2: Katahuadan, minikot dahin hotel dagay.
3: Pobos no, no katahuadan. Kumanin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, no kanangan ko na tuhun, sengyan mo bos ko. No katahuadan. Katahuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skanazan, no ikot finasi.

Tapi kong abi no, di Hozo manta di Robert Jo Kim Sin di tinud igitan ko dandi dito. Om nagi Hozo di Maria Tatiomis akaku. Om nakapaglu Hozo di Milon Goye Siga. Om dabay na ditim nagabi timpuro jam ko onom o padam onom minitong suwab it pagunto ko. Insan pa kapivosyan, kapivosyan ng suwab kumadi azu. Ikatatanod makinungaw di kasimban boss kada zanded Sabah VFM. Id nombor pang id nombor ko na pangawi todong suwab ditikyo. Ansan da awasi o kapapanay awasi o kapapanay da kon pa ano ikalajawan di azu nga awasi kapapanay da panaw da kulita dati kani may pakalaja kada hivay mamaguna kagos ko mohigan tumanud do sumbu papatunod kamay di tumanud ko tulan ni talunalun ang magi oobi do tiso om tiso may do koy vanta ko mantaditi ko higaganan id at talunalun o ikot jam ko nom tong podminit orang suwab. Ada hivai mempai dogo diti abal matat Sabah VFM dari tonda na patupinay. Ang paghuhi dahi katimpo diho, pahambusok po diho zu iti... Ko zuvotavan muntok tadaw bay no? Natay mo dagay mamantad ko pisan Meteorology Malaysia po nagi itik yo. Inamadodong suwab na po nga umasam yang pay tangus topod. Id pipiwa kinaisunan, habi nakazo kinaisunan po nang id sokid. Omingan lagi panongid minsa sadap kya tabi nai minsa sadap gisam dong sadap na panga umasam yang paitangus topod id pipiya kinezanon habino kinezanon panong id sakit panogi dadi gantap hinasu to sibo na po hamuntak tadaw bay no nga duvang apadam tahu darja Celsius gantap hinasu takavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius. Dari na pasovo ni san po kumat pinay ngavi. Nung kiva dati ugat don dia zoom boy dati kinezo na dato sodo humabus man tadi ti kakadazan ko takina balo. Om nung au avasi ko zuwertavan bah kada koy daw do panaw da kulita kyo. Sana don kamay di. Sana dan panaw da kulita may do koy vad ko man tadi ti ano na po kahigganan habi na ko zo iti kahigganan id talunalun. Dari ka na utumiyo bus mamohis to ko vago da ginavo. Mamay to ko di ari syambaikan upus ko diaw.

0: Tapi naik ko nga, Vi, dabay na diti jam ko onom, apat nga po dem onom minit ang suvab itpagunto ko. Insan po kapivasyan ang suvab kumadi azu, ikatatanod dumakinungaw dito sa imbahan boss, kadazan na dong suvab diti, miyampay dago DJ Ellis, dahil da sa Bavi FM, bokya. Katahod na naging kumatampi na yung nga, Vi, miyampay dago dahil da TikTok sa Bavi FM, inabodam miti hombos, dahil timpo diti, miyampay diyo. Sa so, ginimuda atus duwang padam tahu tuhun imaso mintong diti live TikTok dead sa Bavi FM miyampay dogo tadi bah suang ko noti pinay anangan ko dati do mintong dead TikTok bah kapasa ko sumang di TikTok nung anangan ko makinungo diti ko sa iman was kalazan maza dead Facebook suang ko na dead Facebook ika nagi dead RTM click yo suang dead RTM click mega di naka oniti mega di nayahan to ko bagya nakabahik na di bago iti ko sa imban boss kada Zanded Astro dadi muntok inay inay mamay mamay idami ni anangan mo kinungo do ko sa imban boss kada Zan maza dead TV dati swang ko na did Astro mano po tay po vahuto ay so kongo ko di dagay do mimbolotok dati id sa Bavi FM dadi tumi ko nga vi tutumod pa di makinungo do hozo tuki vaditi kapoyhan song hamin pahumbuson ko.
1: Kasahimbaan boss kadazan, manak diazu kapoyhan.

Tabinay ko nga vi, kiva iti tohu kapayhan suang hamin i natay mo dagay. Kapayhan suang hamin kapaguhu na pa iti nga nambit dagay mantad di Herman Fridolin mantad kampung Labak, Kinarut. Papoyho do minidupogun i Jovita Mansatil di jam kavahu tahu nga padam hima minit dong suvab di tadaw konyab, tadaw minggu ko padam onom di tivuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom do dayhoid kampung Labak, Kinarut. Mantad no do kaya nanditi manu di papoyho do sinakagon matingkal paganakan Mansatil om tabinay walis om kinovangan nagingavi edsodu teka isomok. Hasakon o tinan di tangotiyagak Jovita Mansatil do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam vahu di tibuhan kavahu taon duvang ngaybu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit do nga daw do dahed kahabangan kampung Pangamaon, Labak, Kinarut. Nga paguhoy diho, o viton pahayd o tinan ditong otiyagak, do deho id chapel Sancti Padre Pio Labak, do jam koopod dong suvab. Moy do o tahinasan ko sa Diyos susuguto ako. Tabinay ko nga vi, kapayhan suang hamin kapaguhu na paliti, nga nambit nagay, mantad di Herman Fridolin, mantad kampung Labak, Kinarut. Papoyho do minidupogun i Jovita Mansatil di jam kavahu tahu nga padam hima minit dong suvab di tadaw konyab tadaw minggu ko padam onom di tivuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom da dayhoid kampung Labak, Kinarut. Matad no do kaya danditi manu di da papoyho do sinakagon matingkal paganakan Mansatil om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sadu teka idsamok. Hasakon natinan ditangotiyagak Jovita Mansatil do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam vahu ditivuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tangadaw do dahed kahabangan kampung Pangamaon, Labak, Kinarut. Nga paghuhoy diho, oviton pahayd o tinan ditong otiyagak, do dehoid chapel, Sancti Padre Pio Labak, do jam koopod dong suvab. Kapayhan song hamin sumusut na paditi, nga nambit agay, mantad di Florian Justus, mantad kampung Tarawi, Pinampang. Papoyho do minidipogun i Edna Justus di jam koiso apat minit min sa sodop di tadaw konyab tadaw minggu ko padam onom di tivuhan kavahu taon duvangaybu duvang padam onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi manu di da papoyho di Aaron Justus id Kuala Lumpur paganakan Mansa om paganakan Justus id namun pangavisi da sangingizon om tabinay walis kinovangan nagingavi led sodu teko id somok. Hasakon o tinan di tangotiyagak Edna Justus do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam vahu di tivuhan kavahu taun duvangaybu duvang padam onom do dayhoid kahabangan kampung Bokok Tarawi Pinampang do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tanga daw. Moy do otahinasan ko zo Diyos usuguto ako kapayhan song hamin sumusut na paditi nga nambit nagay mantad di Florian Justus mantad kampung Tarawi Pinampang. Papoyho do minidupogun i Edna Justus
di jam ko iso 4 menit min sesodop di tadau ko niab tadau minggu ko padam onom di tivuhan kawahu tahun 2000 padam onom do dayo id hamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantadno do ko edan diti manu di depapoyho di Aaron Justus id Kuala Lumpur paganakan mansa om paganakan Justus id namun pangavisiho do songingizon om tebinai walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok tuwasoko natinan di tangotiagak Edna Justus do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam vahu di tivuhan kavahu tahun 2000 padam onom do dahid kahabangan kampung bokok Terawi Pinampang, the jam ko padam uvo, tahu ngapad minit tangadaw.

Idpason ko yanan kuma paganakan, inatong gisadan na sanguhun po paganakan ko pusan, ahansan ko taboy ginavo do managuvang timpu ko yanan liti. Siyo no, matadagay dad ko sa himbaan, boss kadasan.

Lanzo do kakal ko dati tindahan non ditimpo diti ko ni oboboh o talunalun domoy pakalaja o mega dinoyhan toko itamoy mo boh tamoy mo okito ko tamoy mo otaguvang ko do tikid dong suvab itilahan ponong id ramaya pakazan may id donggongon tamoy mo do oboboh o talunalun tu o gumu bagiya tambah toko ngabi do suvai mamaguna do lahan di kani do pakazan mai de da kakadazan kota kina balu omika nagi lahan mantad ki babaig patakadan kumaid da lahan do Bukit Padang kumaid lahan do lintas temoy mo nagi do boboh o talunalun tadi om nung id timpo diti kota guvang ko diti ko zuvot pinay bah patatapon na paginavo. Nung makinungaw ko, nung masa ko makinungaw ka simbahan, boss kadazan, nga ba, pasanangan na paginavo, makinungaw da hozo, nung kavasa nga, tumando da humozo, kyo? May da asanang diya ginavo. Umaw diya pimanan, iobobo o talunalun. Nung kavasa nga, biyon gya ituhun, kulitaid sa paping diya zo, nabanehan o tutunan dati, nung awa tutunan nga kinaman gya do manak do kidum di Tomis kamay di numunayhan adadi wago do tambahut kani ay kajam ko tu tahong padminit anong suvab di ti arahivay babazan hozo inotip di ton vahong nga padanom si Zam nga padan montok di azu anangan na makinungaw do hozo nga vi inotip di ton di nakumoy ko di tino di bah taunda ko no gisam ay kajam kumuzon ko taunda ko no do ay kajam ko tu tahong padminit anong suvab di ti kyo dadi namot ay katimpo di hokano timi hambus mohi si ginavo hapas po tahu hozo di ti o man ko di azu po hambus so iti hogo gata montok tadaw bay no montok nga vi tambahot toko tabinay toko imamutong nagata nga kano pahayad mamohi si ginavo. Kinangot ko sa mata ni Matilda Magion, agung-agung kuyo.

Sa palay ko nga, V, dabahin na dito jam ko to. Himaminit ang suwap, ipagunto ko. Hi. Kapi po sa ininsan pa kumariya zo. Ikatatanod makinangod kasahimbaan, boss. Kanazan? Kanazan?

Nanga di zohazaw, manta di Florencius Mojikon kahandaman ko diyo zo. Mga di nakabuhas ko diyo zo, tinutamin ko ngavi hapas diti man ko si Vato bo, papo papohambus iti hoga gata muntok tadaw bay no. Ino tayo mo dagay manta da katinanan pamonan gata saba, ino mo da puhut gata na panga vahulinggit himonga padam himo sindo sa kilogram, puhut gata vahulinggit himonga padam himo sindo sa kilogram, gata kapingan au na ub, gred koiso, apat linggit vahunga padam himo sindo sa kilogram, gata kapingan au na ub, gred koiso, apat linggit vahunga padam himo sindo sa kilogram, gata kapingan au na ub, grade koduvo, apat linggit vahu sindo sa kilogram. Gata kapingan au na ub, grade koduvo, apat linggit vahu sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, apat linggit onam nga padam iso sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, apat linggit onam nga padam iso sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koduvo, tahu linggit vahu nga padam himo sindo sa kilogram. Gata kantalan, grade koduvo, tahu linggit vahu nga padam himo sindo sa kilogram. Kilogram, om si kalap na po nga solinggit pod sindo sa kilogram. Si kalap solinggit pod sindo sa kilogram. Dadi ho no hogagata muntok tadaw bay no. E notay mo dagay matad ko tinanan pamonan gata saba. Mansan notahinasan to pinay ngavi. Habi na ko zo e mamumutong dagata. Om kagab dati da papatun te kapapadagang dagata di ho da tadaw bay no. Dadi ho no hogagata muntok tadaw bay no. Dadi kanaw tumiyambus mamohis reginavo miyampay tako di Felix Don mamohiw diaw.

0: It kosoimban vos kadazan noikot vinasi osuwa tomoimo.
1: Iya tumre ko nga video bay na diti jam ko tu thong pada miso minute ang suwab id pagunta ko. Timpo da kangan dia zo diti babazan hozo ino tip ito nuvaho nga padanom si zam nga padan. Dadi tonda ko no motok dia zo i anangan da ko anangan ko zo da makinongo diti hozo ino tip ito nuvaho nga padanom si zam nga padan. Tu kongo ko diti babazan do san jam kyo manta jam ko tu tahong pod minute rong suwab gisom jam kavahu tahong pod minute do rong suwab dadi om kano may to ko pati ang busa bah pati ang busa ko iti babazan makinungo to ko pahay do hozo inotip iton vahu nga padan kinungo di tahu hozo hozo di Alesius Mojilis sundung pa imizozo sutanon hozo di LC Motilip kosyanay dogo om nagi hozo di Jimmy Binjon pinavan ni Kosinduo. Kusimban boss kanazan nakot binasi oswaw tamoy mo.

Tapi na kong avid, bayan na diti jam ko to, apat nga padam taho minit ang suvap, itpagunto ko. Kakal ka po may pahinago, DJ Alice, ida babazan hozo, inotip dito ang vahu nga padan, om sizam nga padan. Nga itin po diti, nakatimpon di jam ko to, taong pod minit ang suvap diti, no, gisam, ay kag jam ka vahu na po, nga po nga, zod yo zudo, hozo nga vi, inotip dito ang vahu nga padan. Inko ano, taho hozo diti, no, nga odia zo? Nakpanak na ti pamusavan mahik di umumuhok pahaid umay ta ko vago uhito ini i ano ti noon davatan da ta ko di timpo nakatahib habi na ko za kuma di azu iton i minhahangay nagidati di taon vaho nga padan kano kinangoy ti tahu hazaw manta di Florence Aloysius onuhasa ko so tanan hazaw di masipajol tumodo na iziaw om di Estasius John Ginuli posikno kinawa ta ko hazaw inotip di taon vaho nga padan.

0: it kosoiman vos kadazan noikot vinasi osuwal tomoimo.
1: Tapay ko nga vi, dabay na diti jam ko tu, himang pa dam 2 minute ang suwab in pagunto ko. Aupahid matad bay no, papangaw zo diti hozo, inotip diton, si Zam nga padan, kaya hozo diton si Zam nga padan. Nung kondom ko, tabay ko nga vi, montok dia zo i, minisu sumandak, mininta tanak wago, nagidati diton si Zam nga padan. Antok na padi nga, ina pa nga vi hozo, inotip, nakatod, akon ko nakatod kaya ini pa nga vihozo ino tip untok na taon di na po nga minamaguno do band kamay di kada bawa sa suvay teko gital drum bass nga vimegadi mangan po nizo do miti hombus id studio do RTM kamazo na po nga kay kot itinimungan na mangunitu nizo na diti id RTM yan pa di humazo nga vi mangutip utipon di ho ihozo do diti id studio do RTM o mangandi do niti utipo boh dayti ino kovosyan daw mamaguno do manguni do tuni zon nga nung kahasa na pumayo do humazo nga maan bago hito insan pa bago ingkam no tadi ino opimanan ko o andaman ko di boh andaman ko di ton si Zam nga padan di tumimpun so nagida humazo iti na pang inondavatan ko boh sanya na pada humozo sa kay dontok di utipon si kay diti mangunito ni zon nga vi nga kahasa na pom uhiton mahikam gisom do osuva banda humozo sebab na do man ga pihut pihui ani uhiton mahiki hozo kani mang da awasi ikana di tadi ino da tanda gay di taon si Zam nga panan di humozo itu minipun nagi da humozo nung andaman mahik da bayno nga mega kadi kahangad dagiti tapinay tu bayno na pagya uniti kapungutipan do hozo nga auhan di may na pa id studio utipon din studio man na pa di da email na da iti id da id RTM audit tagal may id RTM magavit do tunizon nga vi nga may na pa di studio humozo na pa di studio otodo pe hozo poto do na di da iti RTM kanya nari ka na makinangot ako hozo inotip dito si Zam nga padan kinangot ako iti na po nga no, ni man ang poto do tunizon mega do gital drum kinakot ko so mantad tinimungan sinampuvan lamay sang kotoon mega do kandavay sutra na hozo di Dennis Primus gompizo pibasan om nagidi Wendy Rudolph iti na ito na iti nang ko kinapos si zon kadi Wendy Rudolph diti kinakot ko.